0: Boki Senegal xewal mi ngi ni waji na faax mu ñew fi ci réewum Senegal ngir lan ngir taxaw leen jappal leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappal leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wëggu yaram doxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gundé la ci ba lepp dal di jaay yoon mbokk yi soxla yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax soxna ci ndax mo da bëgg defal sa tay am nañu ay collagène yu am solo lol am nañu café noir waye itam am nañu ay façon café yo xamné mbokk yi bokku jëfëndiko bu sa bop du metti wala say tank du metti wala sax la new katan ci sama bu sey mbokk yi bo jokko ak wa Dina Farm mu lepp dina safaraw amna café go xamné tam pour jigéen yi la dina defal sa tay gën la délo xélé waye tam defal sa yaram bu baaxa baax lol nak dal leen gaaw jokko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé loolu tam Dina Farm amna ci ay solution am nañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé am nañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am dëkk bu baax baax naka non itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaale itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko mëna amé ginaawu am solo lool yépp nak am nañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi lay yeen yi nga xamné seen suuf dafa am jafé wala bu ngeen baye muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am ay jafé lool lepp wa Dina Farm am nañ ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jur yeen say di am jafé lek am nañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi di ñu mënd lek bu baax baax way itam du faj walé bu baax baax da lay gi ci magal gi nga xamné dañ koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da nga bëgg

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni waji na faax mu ñew fi ci réewum Senegal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wëggu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yeew mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yeew mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gundé la ci ba lepp dal di jaay yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si ndax mo nga bëgg defal sa tay am nañu ay collagène yu am solo lol am nañu café noir waye itam am nañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop du metti wala say tank du metti wala sax la new katan ci sama bu sey mbokk yi bo jokko ak wa Dina Farm mu lepp dina safaraw amna café go xamné tam pour jigéen yi la dina defal sa tay gën la délo xélé waye tam defal sa yaram bu baaxa baax lol nak dal leen gaaw jokko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neugu sey yeen say tam fa am jafé lolou tam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am dëkk bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaale itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko mëna amé ginaawu am solo lool yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi lay yeen yi nga xamné seen suuf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am ay jafé lool lepp wa Dina Farm am nañ ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi di ngeen mën di lek bu baax baax waye itam di faj walé bu baax baax ba legi ci magal gi nga xamné dañ koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp jokko leen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërse ci wa Dina Farm ngeen mëna jokko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 dal leen gal jokko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wëtu Auchan bi ci radio Benn FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo la ci bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp ñu nekkon seen jafé

0: na. Fagawulan kaw bayan niya kasi ni aparay. Sumwede taw ak suitaw, debranchel sa box internet orange at bib aparay elektronik bilip sa bet. Nga branche wat say aparay am sa koneksyon. Su sa box ya khod dak taw binak, orange di nalako changel gratuitman. Djokol gaw ak wa service client technique dir am bib paneral ak assistance biwar ki 10-14-13-10.
1: Même FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem heliport.

0: Sénégal xewal mi ngi ni wadina faax mi ñeu fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappalé leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leen wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mi ñeu ngir jappalé leen ci lepp lo xamné dafa jëm ci sé walu wëggu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bo ngi ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm da nga ci jappalé taxawlu ci bungal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañu taxawlu yagg duñu am doom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax soxna si nga xam nga bëgg defal sa teint am nañu ay collagène yu am solo lol am nañu café noir waye itam am nañu ay façon café yo xamné mbokk yi bokku jëfëndiko bu sa bop du metti wala say tank du metti wala sax la neew katan ci sa neew bu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné tam pour jigéen yi la dina defal sa teint gën la délo xélé waye tam defal sa yaram bu baaxa baax lol nak dal leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neew bu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolou tam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkk bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte dente frise yu am solo ak ay brosse dent yo xamné boko jëfëndiko say dëñ da fay wër tar way itam day fajaale itam say dëñ lool nak ci wa Dina Farm rek ko meuna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi lool yeen yi nga xamné seen suuf dafa am jafé jafé wala bu ngeen béyé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lool lepp wa Dina Farm am nañ ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jur yeen say di am jafé jafé lekk amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi di ngeen mën di lekk bu baax baax way itam du faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañ koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da nga ra bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërse ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gal joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106 0 bo yegge ba ci deuxième étage bi rek bo la ci bureau Dina Farm mu dina la ko won ak Dina Farm seen solution dal dina ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé

0: ci keur serigne babacar lay ñen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci la yëngu 76 122 52 17, wala ci 77 649 66 54. Suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax. Serigne babacar lay buru te yit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leen lay ñu la koy dello, wala nga bëgg te yit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel nak nga ci jappalé askan wi.
1: Waaw mbokk bi loolu ci ci xamé ni mom la loolu dal, wala mo bëgg loolu su wé ma xol ko walu kay kay yoyu su ma ko waxé ma xol bu wax na buñu bëgg ma xol lu lay def nak mo bu bo wax dama koy defal ba aw kay tam yoyu do rek li lam lay jox adiyé ga lolu la li la amut bu amé sax la ñaara ko lay sax la waye waxal ga laa ni du ko laaj mu ko ta jëru kay do inshallah waaw il faut ko mu jox kay do ba kare ma do la bu sétal lay jox jox lako
0: kon da nit ki boko ñaanale balam muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne sinum lay ligni mu dem ci walu kayit
1: waaw mu do walu kayit mu do walu yaraw yu metti mu do walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci lan ñu lay deg kan ku ci ñew dama la la lay def sax sangam ñu def sala ba ñoo wax ak ñu da lay la demal ba gis tan ba ba gis ba gis yow rek nga do ñu sa da def ñu yow la la lay wax ma alhamdullilah rabbil alamin yalla la jamm rek sax la ma da jox mako da mu xol la mu ma da mu jox mako ndax ñepp di wala billahi birante ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mako tax ci man bu ëllëgë jox ko kenen ko ko mu dira jox man ñu ko jox mais yërem ci doom aadama la bilante ak yoon daf lay gëna ndax dama wax ni ñaan fa ya nga xol posa waji wala calcul bi wala compte bancam fa ya nga xol ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ma lay dundé la yalla la koy jox bu taxajé bu di gacc lenn gacc ci ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ko tire ala yalla jaxlé dal mo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundé la da taaju xej waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw na yokku la problème man duma ko def yokku la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitt ay problème yu bari da wallahi ak 5000 francs la am sa poste ñu tudd baba ko lay wone yépp ko do fa dal ko do so wone dal 5000 francs lay la wone 50000 ko man am na dëgg na ma na ñaan waye ak ci ñu dem la am dëgg na dem ak kay ñu ñëw ñu andi jëlu gëlé wala jëlu ci ñu ñëw wala ñu mëna man yaala lay ñu ci yëkk sa gatt réel ko lay san waaw ñu ñëw dëgg réel ko sa gatt dama ko sax mu dem waaw ñu ñëw lay ko di ani ñu ñëw tok so ko ñëw ñaar la lay fay war ñu ñëw ko tuddu lay def dal mu la rocc la ma doon jox ci ko joxat jox la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal le li yalla suñu borom suñu ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ci tege ci lolé du nek sama ñuur wa nga ni sama sa ñoo la ma jox kon man dal sama ñaan dal tuddu ci xaliss tuddu ci yalla dal wax deug yalla tuddu ci yalla jaw suñu borom rek la ci tax
0: kenn ko nek xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ni nga xam ni ci tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mën ci doon ñu jëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ni ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fay tan moy ñu ñi dañ leen tuddu baat bo xam ni jëmatuñ ko alhamdulillah ala kulli hal manam ni sun borom wacc ci won rek day neex na mais ni ñu dañ koy tuddu yaay bu ñu ñëwé gamu dañuy gis ko xalé dañ ñëw dal dina la man dama jaay dama yagg munatu la jaay dama yaakaar da am lu nga def xalal ma baxam su ko defé ko dugal man ci kaddu bo xamne xamé sofu jige waaw manam su ñu li bare li tax sax ay bayra yoyu ay yere ñaan yi ma diko xawa bayyi manam ñu ci bokkum jeletul tur yalla lay def dañ la jaag ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaag yalla ñoy day gëmatu sax na yalla moy dogal waaw loolu tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga la ñëw si man la jox la wala jox la jël ko ngir yàlla wallahi boo demee dañ gis ubbeeku te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeraat waaye ba la ñu war a neex tamit émission boo xam ne dañu mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am yoo xam ne dañu wax loo xam ne sa yoxu ma la ko waaw waa lu anu bay re wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaram yi métti métti métti métti su ma la xolee su ma la insha allah da nga dégg rek suñ la lay def loolu bokk dem rek si ñu ji xam naa duma tudd turam waaye loolu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fii ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy dama ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dama tuuti si moom ndax ndaw si moom dama ko laajee ba noppi ba mu wéree dama tuyaan yimbu takk ñu njukkal ne dama amaa la ko ñax ngir yàlla waaye wàllu bay na moom am na fi lu baax baax wàllu ubbee bi am na fi xam nga tëju dut nit da lay liggéey rewe tëj rab dalay tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram dalay tëj nit danaam tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju tëju boobe man mënu balaa ñaanaal waaw mooy tëju boo xam ne ca tilim tilim bu njëkk yàlla tilim bu njëkk ya bu ko waxee na nga nii laa ko lay bo ba xasee ba si gën a jamono wala ngay gi wala ngay wax ne gën a jamono sa ñaar ne la yoroon waaw waaw tilim boobe foofu la jigéen boobu ne mënu ma ca daa moom waaye lu ra def wala lu loxo def boo dikkee insha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la
0: ko. Bokkoon na ci li ma nar a mën a rek da daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy mi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen mun ci yëg loo xam ne si lu def def lay doon suñu dikkee fii danañu si am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khoradia.
1: Non bu dee marché Orfas ak la nga wër la moom dañu dem bund kër El Hadj Baram Mbacke moo lañu fenn. Waaw numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 boobu boo ci dugg ne saamu Serigne Bara laa jëm sa Kaadaga rek. insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baara kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek sa wér boo maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si table bu son bi benn Baara ji insha allah.
0: Muy lu am solo mënu ñu jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu ndaw sa yi nit ñi nag dañ ciy yëngu.
1: Waaw néew doole am na ñoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy boo xam ne rab moo la ko def ak boo xam ne doomu aadama moo ko fi jéem a def ay pexe ba yàlla nangu ni pexe ci yow waaw doomu aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ si ñaanaam ci kàttanu yàlla mu dañ. Waaw yàlla mooy sooy boobu day mën nañ ko dund ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandi mandi moom xaw a am problème soo ñëwee si kilo gerte laa la koy defal ba dama lay jox kilo gerte dama la si saafara si ngay jaaw nga di nga yëy balaa kilo gerte daa jeex mandi moom na ca war a rappeler dal rappeler insha allah si kàttanu yàlla.
0: Lañ lañu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka du nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi ñu ni nag ndax dañ ciy def ay ñaan.
1: Dangay toxal rawaat wa rawaat su ma ko ngay toxal. Da waa ku ne la mën naa ko daal wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dem jubal yi sa kër ga jubal boo ñëw ngay def nag nga lay xam ne yàlla koy nangu nga def ko. Waaw boo jël boo ko si defee rek yàlla la nga def rawaat moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg dëgg dëgg moom moom moom moom yàlla may nañ si woon dañ koy toxal kër bu nekk dafa leen bàjji moom boo ñëwee moom insha allah su la joxe la woo nga def ko ko yow yaay xëyaat ñëw na ma gisatuma ko waaw insha allah.
0: Muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khoradia bu fekkee dañ fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
1: Maa ngi siyaare ñëpp ñu ne moom laa wane ba njëkkee waaye bëyee ko yi bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mboo leen koo xam ne nii yaa ngi Touba dane ko nag ci sunu xalifa Sénégal murit di ko ñaanal mu yàgg tool lool di wér Serigne Mame Talha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci weeru tedd yi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp sunu borom bu dal téléphone te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey réew bii nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggal kasara yëpp gi di ñaanal leen mbooleem kilifa yi si dëkk yi bàyyi kenn waaye nag di jël sama sànq bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moom El Hadj Fall mu yàgg si lool te àll ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko ba yàgg fi te àll ak wér rek la ñuy def di ziaru xalifa Mame Cheikh Raye Mafa. parce que c'est un ancien homme. Man yalla dafa dogal dama am luma mel ci mom ba ku ma gis ni la bay xal la rek

jàppale ñoo ñu yëkkatiwaat seen kaddu di setlu ni seen kolore seen diggante ak mboolem waajoy doome yëpp képp ko sa doom doon jàngee wala nga dugg faa xam sa doom mu jàng si ren 15

0: mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñu ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhou Radja ara kaddu gi tay ji nak ñu ngi fi ci kër Serigne Babacar Ndey di jangale katu alquran kenn ku nek xam ko ci ngangalam alquran waye timit ñu yëngu ci walu ñaan am na ko ci yalla jaglé lo xamni si kenn ku nek xam nako mu fassiyene waxtana mom ci lolu nga xamni si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu noo rek mu dugg ci li nga xamni si mom moy suñu laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar lay mën nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñu lay leen
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk

0: mëna jot la ma gëna bëgg yoy doon ay waxtaan yo xamni dañ ci war digënd yi
1: kon tan na alfa lañ ko am buñu xatal ko
0: ko ndo di lan mëna dara sa ko ram yépp ci alquran la ko tek bi mu ñëwé sëñ bi waxal na wëdd bu mu dégg mu jëf ko ñu gis waaw sëñ bi da bind toba li abdin muridin sadikhin lahum bi khidmatin abu hubbin aw adiyati ñu ne ko kon ñu koy tekkelu sey mën na toba de taxalat wuri mundu li abdin mu ne ñeel na ak jaam mu ne kon kat jaam yépp dañuy tabbi sey jaam mu ne mu ne ma dede sey bu dañ na muridin mu ne man ba sukk jëmbulu kanam ma ca yalla mu ne kon ku jëmbulu ca la mu ne dede sadikhin ono jam ba nam ci yalla te deugul seun tawa ne bi li day da lay dem aljana ne ne nu ala mo bi xamate ne mama la ko ne ligeyal seun bi waye bu seun bu demé ni ngay def kon seun mo da kala ne ne da ñuy ligeyal seun bi ci suñu bop ala seun mo taxa man sama degg la wax ne ma ngi jogul nak man moy ku ma na xey mo kenn da ko ci kenn mo ñepp di xey kon li geen dañu war ñun ñepp xey tok rek war te bo la am dama am kersa fajar na jëm dox ci tali bi am jigen da ngay gis wallahi wallahi yori pan yori siw yori kene kene di liggey bo ra nga teud bu ñu xeye ba xaar dem ko señ ba ay ci mourid ndekki ay ci mourid ay ay ci mourid wer naan kafe bëkke ko mu ne aw addiya aw xubbin xubbin mu ne cofeel mu ñu sopp sëñ bi waaye sëñ martala ba mu bëggee fonk bëggee sëñ bi te ngeen ci suñu bopp bëggante wu ñu kon ba nga jëriñ sëñ bi kon maalaay dañ ko war a delloo si ci suñu bopp bëgg kana bëgg sa morom mu nga bëgg sa bopp ni yeneen ci wax na boo doonu jullit bëgg mbaroomi dama yéeni sa bopp da nga ko yéeni sa morom kan ma lay tam foofu lañ ko war a feetali